0: Dua sinding parang hanti pagulud nuri palambusan ku ruputan kong itawan kyo. Sinding pinapatan di Wenches Yusin na Mijuana Santa Albert anuma. Anu na mamandat tarau bay no. Amnagiman tadi Albert Andrew Noilan ku. Mini simbar kago sindig itik yo anu ma ka hom nailan ko kadi kawago ani nga FM ko ay aramay bo
1: magkaringaw di kayo
2: popo sindig dosun taramay.

Eto binaka witi na harbutan ko ngayon tawan, hitiid ganan teka watas ngay panong sakid, hitiid paguntakaw kya. Pagulog kaningaw, kasawan ba nati, ang rumasam, sa dapon, gisam dat panong tatuang, rumasam, itpipirat kayo nun. Linasu, manta dat 2.3 darja Celsius, gisam 3.2 darja Celsius. Amid nabawan, kasawan ba nati, ang rumasam, sa dapon, rumasam, itpipirat kayo nun, ang panong tatuang, ang rumasam, linasu, manta dat 2.5 darja Celsius, gisam 3.4 darja Celsius. Amid tambunan, kasaban ba nati nga au rumasam kya. Sa dapon na pandang nga maninggarud, miyampay tangus, mitanggay drasa, mitpipirat kainan. Panang tatuang rumasam, mitpipirat kainan. Linasu, mantadat 2.3 darja Celsius, gisam 3.2 darja Celsius. Amid tenom, kasaban au rumasam, sa dapon maninggarud, miyampay tangus, mitanggay drasa, mitpipirat kainan. Amitika tilambus dagi samba panang tatuang kya. Linasu mantadat 2.3 darja Celsius, gisam 3.4 darja Celsius. Amila na harputan ka ngayon tawan, id apatawatas, hitikinan panang sakit paguntakaw. Datarabay na, pinalabos dat kapisan Meteorology Malaysia.

Tarabay na taraw kapat kaya tumuhitiid kaningaw. Ilad tamunan nga tumuh nagi. Tumbayan ako datang kangaw ka. Ngayon nagkaswaban ba na tila labi.

mahal-mahal na dia kapingan ng kantalan grade isa kaya tapinay ilo kapingan ng kantalan dat grade 2 nga misal sama ko 5 ringgit tagatang meri pagid harap ang suban mata de taris dah kaya anu-anu kasiwatan diti timbubay na dat mga ipamutong kumad mamutong gata kabo damot pod kawas gatang gata kaya iti kapingan ng iti kantalan. Pagkinaw to ko sinding di adik, Raja kampung-kampung.

Sanong ko sabon di GMI, alan sandad alidas ngawi magkikinongaw kati. Haro iti sundayt ko nga ani ba? Pengka kakasundayt ito pinay sa iti. Inel, kyo? Kut, yay, ka. Yay. Ano ba kayo pabaray titi? Kut, yay, ka. Sunday tit, babasatan ni Baag. Kuro pa pa sigaw kaya, Nel, man pa nagyapagkaringaw. Mapagulod, ginakawagos hinding, basiwata ko ti kapailan kaya, program Sumilaw Speeds Roadshow kati. Pabagyan watas kaningaw, dahil ay disem kaya pinapin kaningaw. Antakdat kedua na pada misa, gisang padua na pada mtaluh di titulan dat bay no. Timpo na jam ko turud ka swabon, gisam jam ko duwa da sa sadapon. Am kayo na napating ang hilay Dewan Sikul SMK Apinapin Kaningaw. Iti na pakakarod show speed iti nga ikamayan dat showcase program exploration equity digital STEM. Kabo? Ilan ako mayan dila speeds kati. Iti na maya dat iti program om agumud iti tababayan dat puharan diti itwakan kihantalon dat mangunsob da karahian om kampayan da susumikul id kaganaan dat STEM may rin na mangimbulay nga dat ikamilan om itkamayan da bakat dat susumikul katikyo.

Bamdadamat ako yung mamusarod no panimbar ditkut. Ya, hika. Oh, makinopasin din kaya timata di Victor Chiu. Tupus langan.

Hai tepinai, nakuroko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Hara timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napo timpuh mundorong. Au minog tesadu, au minog dit amaal. Apansal na po, nga kasaliwan takaw. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talon, kay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidwa at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, intelepon na kayod sa rainsan. Pasanan kidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

pasan panasunudan di tinud di kyo. Sa karalanan bengkuron po po nugyari po po idu di kahagakan. Isa mantad na po di naritan nga muli id kampung kyo may rubadot itang paganugya, paganakan kyo. Malahing ang tabinay, odoy. Dati nuri mamalanda at muli suab kya muli kampung tada ko lima nagya suab kawiyan at karaja muli nad kampung kapisanangan kaliyun alayd na kaliyun dataw nakapamasan kya kapisanangan di dia di jemay lalugutan mimbalot ako mabarakatan kanuparalan karaja hinay konti. Asara po om agumun na jara budi latawan hiti watas tenom ka. Pamila na mati kapiya nakaguli, nakagula jara bu. Mumbal kasari sumiwat magkaringa manundayt kiyo ka. O harap sundayt di kalyon nga nuri harap sundayt di tabinay nel di tinu kiyo. Di kalyon nga mumbal lagi mamarayt. Buhangkot om say pamarayt ko di sundayt ka. Okon. Asadu-sadu po. Mi ari ni sundayt put yai karitapi kan teri DJ. Insan aku nagi kerongo sundayt ugutih. Anaruh po i... Anaruh po iaki kontut ka. Akan ke put kio. Kut ka. Kut yai ka.

Kami ti pasan mata di Sicilia kyo. Malayu na gidi pasan di siya. Nga dusun na pan na nga kada pasan daw. Mamasan na kung kapisan nga kasabon kumadayin sa nanot. It pakaraja drela PKKR Mukim Bingkur apat. Niyampay pasan siliyo na di Bobos Osonong ka. Montok na Platon Bingkur Mukim apat. Ya, yeah, sunduan kya. Samangat. DJ kapisanan ko sabon tabi taraw ko apat kadi andong kapisanangan nagi andong ano pa marato ko yung sundait kut yay chumila sundait pagkumbalan man tadi kaliyon buhangkot amsay ka nga akon arini karitapi ka nga akon ni ginaw tau pasinding di Joy Julie Ibit. Piwangan di Otopot.

Erbente jam ka 5 minit tadat ke swaban ke hati takono di jam ke 2 timo keringau. Amarita ni ta belanjawan 2022 pada meturu ke tapi naik. Rohot duo na hopo di kemayanda inisiatif mentok dan magigian pinambos maya di ti nugyari belanjawan ke. Bisa na pahit masaraw ko dit ikararahian na tayo kakonsikahan na magigyan nga iti pangupan dat sarah om nagi sa Ramadan ni nagadaharot nuri ikaramit at STR karamit da sarah gisam dat hatus lima nahapad dat sambulan om inapa sa Ramadan ni nga hatus ringgit dat induo mantok dit aw karamit at STR hapad ang walo taon kampay na hitinimungan M4 nahapad

Ara nakagu pipiro tapi nai mumbal mamaret sundai today. Francis tu ya pamaret pa sundai nga tadau sumilaw ka. Kut ya ka. Akan kayakyo kut yai ka. Tadau sumilaw ka rito pinay Francis kyo. Ako ni umay ko po ang pusa lapasan di kaliyon di teno ako di gana kolombo sila to di dampok. Mamasa ni siya tabi lang adang pibawasan kumada insanan kang balutan isang ilab kasari talinga maginongaw radio kaninga FM ko ay aramay boh ka. Haran nagi sundayt ikal yun dito nga nuriman toko pareta lo sundayt ito binay nel kaya

0: Arana kagu mamarai tidi, iko pu mantad sunsuron, tentu tiri DJ kadau, odoy. Harap kagu tit, minamarait kyo, harap pinapata diaw dat it kamayan dat voice note, kinang hot akaw.
1: Ya ko yang palus mantan si, di segala baru jumpa penuhi, pangarit kuna pedi DJ nga, kukutun pom yadaan lagi.
0: Oh, ere pamaraiti tapi naik daw kyo. Pukutan po miadaan lagi ka. Ang asadu pamalapak pamarait na kayo ngawi ti tapi naik. May kunda insa sama kayo kyo. Iti sunday titi dua keritan. Ina pa tisa nga akan. Ina pa tisa nga peyanan di akan. Pabasan dat in sa makan, guna pendang nga ruhay na nagtarait.

Bisaya mo pa mo maret sundayat ko sungi sa siyam lima walo siyam anam walo anam walo kaya maginaw ta ko ti sinding sungay ti boros dat sungay right anda si Inoom siya pa manta di Sahar

Mga ginawapati sinding di Joymin Yabi. Iti sa sinding di Natip Ton Siam na po dan. Roy Tandat Lia. Bakay sa ikingaran da Lia.

anak, doon pa nga tanggungan to ko, bo. Tama nga, nayalad to susunong tingiligayo lo, mayroon ako kampayad karatang dada. Pasan diti mantan RTM om agency anti-dada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay lo. No.

Aba, palumbos ako pa dito. Nugyade. Eh, sundayt di kaliyon. Nung sakira da tao, asimbar da bay na kya. Man, pakagunsuad, suwab, man na karadya ruma, kasari di, kaliyon di din nung aw na aray ito sundayt daw. Sundayt daw, bay na, manguni kutang-kutang, manikid daw, kamati. Manguni kutang-kutang, manikid daw. Nakopya sundayt di kaliyon. Tarabay na tikiya mamasudat ka panaw iti carnival ko curriculum dahil i escape kan nabawan. Araw at tababayan do ti kapanaw dahil kya matok da susumikulong ay di. Harahit pameran carnival katik at ikaw kapakitanan ba di? Sampai jam ke penunduk atau 60 menit tengah daw.

Insan pasugut ako ti sundayt di kaliyon kya. Arating po nore. Kira-kira 2.5 minit lalabi pada kayo nang sakira mumbal mamaray. Manguni kutang-kutang manikid taon kada sundayt daw. Makinaw tau panasinding mata di Hoseani Kiwon Tihan o mata di George Lian Nipi Kupama. Kaningaw FM ko, hoy aramay bo.

kawan na kayo nun manahak o gumukasanangan akon ka na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagod to kawan na kayo nun na po nga asanang ano milad onwan tumilamus mantad tadon om asambayan mantad pungawit ka kanon milad akan serera na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansasakayon dit labid o siriba o pumupup popoburo ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun, manahak waya, lobby agayo, kumad kalidasan ang sektor, pumutanom.

Amharado pa na sining itarang ati no pagulod arang awat kabar kaya. Monia Gansing, hi DJ Angela, mamaray to kudi sundayt ka. Akon ko, adoy, ibalanjawan ka tari DJ ka di Admonia. Kita pinay, akon ko magandang irih ka. Intangan na pala pa yung surat na pamarayt sa nga nusundayt nga, akon ko magandang. O kapan na daro ko mo yun, that's why, dit magandang nga tumanod ilabora sa pinasurat daw. Anda doon pa ito pinay kaliyundat ko simbar kya. Dua sindinga parangan ko timata di mas ni sumiran rundukon om lihuay na pamata di Dato Francis Landong. Pagulod arang awat kabar.

sanan nga mada tayo ka oras yan kusuwang it naraka. Amiti doa magyanod katingalikan mantad tapoy naraka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, tingaligay ako na mantad tapoy naraka.

0: Fakulti Bahasa Om Komunikasi, Poros Karasan Dusun Matad University Pendidikan Sultan Idris dat Makinangau, Pengkuradah at Karalando, diti Sukadwagu Tokau, Taiko Yolo, it Rahian Minsingilo, diti Boros Dinar Tokau, dat Minsingilo, it Boros Dusun.
1: Pengkuradi Ralan, Minsingilo, diti Boros Dinaro, kubasanan na po nga, natudukan man ta na beres dinaro di pagkanakan bedat di man ta di tepokaro bo na amot to kong nagimilad alimang lago mo na di gaso ko doon akay limang beres ditit beres dinaro to ko dut dusun asaraw ko amo ko mamirubat timpo magyong dat isay pasalaan kapiranit na agila nga in kasiwatan diti rayano ko dupay lang pipiraralan it milakan tagunan mantok dat misingilad boras dat dinaro dusun mantok dit akay lo tayko ano katungkos manta dat ipaganakan tayko it rayan dat misingilad dit boras dat tinaro toko tinaro dusun kaysa ano po nga timpunan dat misingilad boras dusun dit ikobasanan igunaan megal dat it paganakan dat ikita daw tayko ikapasyan tayko ikipibarasan dat ikita daw pamitanan na po kami agal dat beras penuh suwa, okay. Kepisanangan, kah. Kira tidak salam sejahtera kan in Malayo. Taika, onsiko, kah. Terima kasih kan in Malayo. Beras dit, mila guna anda. Taika, iyo guna tukan kobasanan na taika kapasian tukan milikin tadahu. Mila nagi missing ilan ti beras dit mangintom. Isa, duo, talu, apat, hopon, kah. Pada miso, kakay. Taika hatus, kah. Nah. Jadi iri boros pengintop dit milan agunan takadat in pibarasan kopasian dati kita daw taika misingilan ti boros da pemulahon in paginakan niagala apa kah muntok dat apa kay ina taika ama kah muntok dat ibu taika mama odu aki adik kah inan kah muntok da anti kah taika aman kah jadi pingubasan nanto kadati kailan na daw ilan dat ralan dat tumimpu o na mamburas lah. Taika, bilang nagi dat mising ilan dit buras dat man. Pamitanan, makan ka. Madsu, mamanaw ka. Magansok, magisusway buras dit milagunaan lah. In, iburas dit ang so, nang taika, milo dit iburas ikobasanan dat iburas manikita daw. Noon, napandit na ilaan, inurangong, umbalan nang dagya mamaguna iburas din na ilaan. Ping umbalan min buras. Noon ay umbalan no, tem na ilaan no, merong ano, pisugut-sugutan nang da mamaguna, gisang da ubas kami buras. Ang taika malayo, napandit nga latitubi ka. Mila nagin ni singila maya da sinding. Magihom da sinding din hara subtitle dat Iboras Dusun o Malayo. Jadi kasadongan na pumumbat may singila maya ditit sinding nga kailo dat kamaya na kailo kapulambusan di painto no da isa isa baros. Pati lambus na po da tralan ni singila di nga. Mila nagin ni singila maya ditit teknologi miyagal da dandato. Magisway-sway, gumuun, nga ditit teknologi ditit ako na takot manikita daw kay Pamila tidot silihan da missing na da buras da dusun. Haro nagi ditit nga itit kamus digital da dusun. Gumuun natit manuduk dit buras-buras da dusun da in media social. Miyagal da in Facebook, miyagal da in TikTok kay. Haro nagi ditit in WhatsApp da tinumungan-tinumungan beros missing ilo beros dusun ka bilang gunaan kay sana diti dot missing ilo diti beros dot tinaro toko nga apansol dot naharatanggungan diti tulun da pasarili mantok diti tulun dot pangurahian dot missing ilo di beros dot tinaro dusun tanggungan to kena po sebagi dot ikailo tay kakarati diti beros dusun nga anuan to kakopiyad sa kadung itrahiyan na misingilo kadagay rakira kay gumagatit ano po kapunang ipamarayit kaya ito ko suwait ko raitan nga kalat haragatit ila did mintong ila ila kamus teka ila did e ayam ko tangki terderati iri na tirakira kan toko jadi umbalay to ka manimbanit kawayoway ang to kanyagaliti kanaw manak na

Iti takono di dakalim pupusan iti kasalimbahan Boras Dusun. Harapod po minit tamo pupusan iti kasalimbahan. Dua sindi nga siwatan na magkinangaw, tiki ya. Bahang pagulo da nugyari tumangkiyad. Insan pa pong sikaw daw kayo, minagkinangaw dito ka sa limbahan Kiningaw FM, ka sa limbahan Boros Dusun ko, ay aramay bo, manta dito, no po. Pong sikaw, ripasan-pasan daw kayo, iminanha ka sunday, pong sikaw kaya, minampay na magkaringaw. O, marita ni sunday, dito pinay kaliyon. Bagaliaw po na right, kantalo nga, manindo, upatay swab kaya. Pagkirita ni nakawago swab, id magkaringaw. Suwab niya pa ikaw di kle, kyo. Dua sinding dot pitangkia dan toko ti manta di Datu John Gaysa magat dayo kusanganu di ka. Manta di kulut, itino nasib ko. Isam na kapirang ako wago, hinako po, baba.

0: Stereo FM.
1: Hebat. Jam ka sa talung ngopor ngamit aragi nati sa kilometer ay nati moro pamini natakan tayar no kau lay and pabukat ko ngangay pemin na kulawo prekusi may rasyam ngopor amam 4.3 MHz pabukat ko ngangay ondo at kinipo kau lay taka ori painingon kuramin rondo titikas ru kampung molosok amasaloy ininggalan da titikas segitio yoginio tangiak. Arongo tekau atikulan titikas rutang yakti.

Yo, inatakan tayo ng kaulayan ti malap min korang opo yo hora oro kapat matong no. Kita pulos inatakan tak kaororiti. Rais kau mangkirong ramon ra inatakan pagi mantak kau monsoy jam karua sampai jam katalu ramamai.